Tok kuwa maa hadu kate kate, ya ka bay, wa ya ikon le kamju. Lada min yo, ya isu marwa biang, ya iko uka, ya ikoni watalat, wakian, ni yap ikon hapok po. Lada unong pang, MU, iwi ne ar, na kini ki dak kichen, wada batay hanen, MKAM, upa smart ya u, sha hospital, yo u yo i, ye isu mari wabiang. Kakairi, ye go ukta, ye kibru waro, haka nuka nukarta, tangwa kawa ma, halakta ko, ye kikenna ki wahapo sans nem, wa ye kikentai, wa armen. Te haka nukarukom, ye uyada na kakjut kairi. Ye uyada, da kawa pates nam, lada ubru, MU yakini hidak kitchen wadakadao hanen. Hagini kisngi da M kites kiwa yarab ban shem smart yakani ka khairi. Yakani ka tes da kud ka rapid diagnostic test ni RDT. Da kawa yarab smart lada M buon kibru wa yo yakani ka kjun. Hala M buon kibru wa em ya ka kjut indo hachnong hab aging tip smart smart chaki health worker ni kinong kre ka koj ka khia ni chaki doctor yong ka primary health center kwa em hajan yong phi te katu upaj i haganu rukom ye upenduna ya umaj perjong knang upen sange ye iroi yong ka kjut khairi em kam upenduna ya iroi umaj perjong da kawasan rej dawai ya kiken royung wa ya kitnum yung da kawapendan kam neri ya kidoka da kawapen em kam da ki musari ne puria wa da we dawai hawathia kini ki musari ne puria wada deb we dawai ye ki uman kanu kanu gajat musari ne puria tang wa da deb we dawai de ye pi ukli ile usenre dawai i haki ken ro hapo yung wa hatnom yung umat perjong men besia de u hayung hawa senre dawai umat perjong ye u uyut ne yap ha kani ka dawai Lada senrej dawai, doa hakikin roa cabar yung, umat perjong, yeyu ubsia, tedad yakibru hapo yung. Na ini idaw, em kamu senrej dawai lut, wa yakiyung syedja, wa yakikam rabu tiarlek kamju. Em kijad doka, wakut ki, kilar biberas, kini to ki doka kian, wabam yakimat perjong wadang lung. Umat kap leng u haki walang, kam kipung kitau bu tehap ubu yakini ki jadok ha, yo ubam yakini ki mat perjong wadang lung. Em arjad kawi kawaki kut kakupi kawi nawan wakut ki kakampusia. Nalor kini waro wadadep batai hanen, kawa em kam ha nakaliang yong i kipat ba, hab le i uyada na ikaroi umat perjong na kawale kamni. Waro kitao bu to utemo bahaki. Lada em, kinu-kinu kitao wa man kikrem ni tlu, to utemo yaki yo uyada na idem ni psia umat perjong. To ulom ulang i yaki jaklia kiwa em syaro cekir yong kayung kam kita erjon kita erjon kibilor wadapia kitang ki wa men em i upen em kam de e kitlu ha kinu kinu kitau wa chong hajan yung to upen dap no yaki ye ubu i da kidawai penyap kenyang kam ka petrol ka penyang charak cisien citayau yo upen yap yaki pelen kentup wa yaki mat perjong wadang lung. Penrkiang, shisien shitayau, yaki tau

Talaga ni Paul Van Rani Pia ke Life Earning Program na ibentaw kirwa jantia. Kiyo ko ay chimentaw iye piyo phone ho number not lane rusan ar le ar san san. Sa chisiyan uang yung number not lane rusan ar le ar san san. Tekad ang yang yung phone yung piyo wanchara station yung i. Tan ap cha irwa yung ka charit war. Irwa yung ipotik ka kispa mer wajngay.

0: Klo lang ro ta irwai bsa sung nok cho yong ma ra ke chala.
1: Tkar wadang chai por ta na bsei irwai nok cho yong kong kong kestina lang do irwai wi portugal ching im nong rep.

0: itu to irwa us nyang suk nge cho ayang ke kong kong kestina lang do irwa we pertut ko jing im nong rep
1: ka kus nam na ka benta un nong rep bet bet tam ka le cho ba hari nanta iba hari in batayangi se phang kum no man long kumai
2: hiru bila bun yo ki jing thong ki ba plung ha ka kper jong pi
3: kum no should dial une un number iway pra not not iway pra not iway san san iway haba pidon ka no ke jing e
4: un number jong no une
3: ka kisan call center ha ka ba ki to ki bla yo ka ji kai ha ka rep karyang ki nya rab ye pi ha ka no ke jing e
1: tang ba ngi nom ye iye ki ta ki ba shong hang ta ba ro a shis ni
3: pin yo e pi ba ba ro lai spa and rifusan sni shis nam bar ka taru nado hnre ba je min step ha do shi phau ba je min mit
4: tang ba ngin ha ban siu em kat kum ka por ba mia kren
3: om san kam siu phun ya ka kisan call center na ka mobile lan ne ka no ka no ka phone ru ka jing ai jung mo jong ki ru light a
5: chi sha se
3: ho chi spa person
1: nong rep yo ye ka jing rap ka ba ye dai bar ka rep ka riang ha ka tin la jong hon yaw national helpline number i wei pra not not i wei pra not i wei san san i wei na ka no ka no ka jaka hari india klem ha ban siu a ru em
0: Tepor biang pukut no igini program yang igi kisar mani program ni kisur yang berep ngau jiri mitong per sirup gedoli empesa iku blei pi wada api igini program yang igi kisar mani program.
6: Kamu pengkumo biang pi sejati sen wa ya gani gejo igi program ye pika senyau klik ke jenmit hai pon rusan pa menit lai no aha ke sengi bibar hoci spa ibi poin ibi megahertz FM ban. Wai wai ya gani program da wan rachi ide ya rap yang ke minister.

0: dito usde no iyo te manes de iyo hituan sharp mukala ipni ang mulu malas kajang delite te ay urap raung kajang hade ni tewan te at ani ini kay ini ki at bang ini soy sauce delite te lakwa piu at kay ini ki te umurit lohi tangwi bulu hap ati te umurit nan hadin hohi watan delite kamus tangis de hite de te pening kalai bhai te bo ani ki kite ki kenja lagi tiga udah dua setai, kau gini kita ke kerat, dia tak ada yang ikut kita. Mandi dia punya kelai bah, dia mana dia ini teh, dia teh bawaan iyo ni u murid malu malah, dia lada kuat angi u bawa untuk em ibu ku kuat bawa Daniel ohi, bawaan ini jerang.
1: Sasuk fasilisia, wada kena pi i rukum chat pi mah, ya u chow fried rice wong mumu, kamu ong pi ki Chinese food mah, kiwa pi dah chat bah pi, dah wada chat pi gini ki bam, wada chat pi hayung yong pi mah, chat pi walai dai pi ki mah.
0: Chedi hayong hi batla em gem tu go ko anu em idukan ge khiane te bo idukat yo uthe dani ki bro ki wo ko to mai phi to wa kam ong em bo idi yong dem to de ched di yong bo bro di yong yang am tu te bon sen de ched de te itu ta na to por dai mo de che chua de li te tem mandawan ge bro tu te mat ta dai mo bum to se ko wa dang ho po ki ke kin cha fast food kam tu ho po ki bro te
1: ched de phi de ched chua
0: phi de ched chua te de bo ha ki hot case ne la de to ada yo da dai tu to hoi ka pen in de ta dai
1: sa suk ma wa da khna phi wa dung ba yong gi ni gi jing par chang gi yong phi o chat gi ni gi chinese food ma ta phi ga ma khon khlot yong ga chnong jwai gi yong i man ga nuk sai gi wi wan gi para khro khlot bo em gi wom em interest sa kom chat re dung ba yong ga ni ga jing ba tai gi yong phi ye gu ab ye gu sdang par chang ma yo kom mon kom chat gi ni gi chinese food ta kat kam masnya wa tan ni wa ong ro phi chat phi ro skular da hai ru kom chat phi ro raskula hoi phi khna bi ki de ki ingredients ku am kam hawa chat ya uni ro raskula
0: ya u raskula bun bha bun hi ta chat i kam simple kam tu te chimi kadut bun am kam bo u vinegar kadut ta ko dang fresh him to ko da te da kut expiry kam tu
1: ke jak ma hoi khna bi hai to ki ka kadut ku wa bun am kam phi kadut powder ma kadut um ma
0: ta kadut um hi kam tu
1: um hi ka
0: chat ta ki dairy yang paket
1: na diary
0: ba na diary ba delita ta chim tu godun chediga den da adi vinegar knang yu ulang itu yang dut ta mandalang ki ta hi ga tu ku ta ksi imut knang la yari um nang ta ksi ga da hi ga gi that kam tu knang u yu an ga ga u chiman e yu ku yu an ga ga utra wan ni ga tu ka yang dut aden ite de chim gi tu yu walang delita ta himani wei ni okay baking powder ber melu mala kanang rob jeme mandaye la yuri rob sponge ko cha tadi ni tek si bhai mudi por si hak si bhai unto amok si e kam ko si ata la ni si mai dang tu hak si bha ho chana to darap biang di yong pen thau yi yang tu la ni
1: me demang kam kerchut ma por si
0: demang kerchut ha por si ni mot da miet ha sem des nyau di rekomal de jem chani tu hadi ni te penlang dong gi pen penlang dong gi delete te himani yu chini wan kam pan lang dong ite himi yu chini te te i ha ko de we ko delete te chi di ha ka tu te manda yang harap terta o te himani gitu re de itu re skola ore de pan lang dongi te te bo on yu ho to ke chi di o de te chi di o e por mem re chong ha gi kan jar skola kam tu yur ko man ru kom long chong hir kom kwai
1: te em bo ir kom he ir kom khian
0: ir kom har kom he ir kom khian ni te manda yu da biang hau te em chicken tal ni chita tam kam tu chimpor te li te ra no li te kam la a ni kam tu ha ro dan pandai tha i o du ko tu hi ko te ni ye hi le hadib hadin de wi o chet kam tu te chimeng i da ko wi ni kin ja chi ni te la de kwa an riu at an kam gitu wa chiki tiki sla ku pen bi yo utu u o raskola le hoi te pede mo hi man pe ini utu raskola na ngatu ku umade chedi te beran yo hi tewan te ai yo dai tha o hi to te kana ngo ngam hai di um thiang ha utu raskola
1: ta hoi u khana pi i chubo la da kat wan di tar ke don hirang kat ko wa mudor da chat raskola bi pa utu li te kat wan di tar ke don am kam pi te
0: kat kam jing chem hi te bun ska dut he man ka kam mo chi chi liter kam tu i dut de li te te le chong hai ro kom pen he pen khia ni yu rang kat ki le de pen he i te mot boi chi phao ne pen khia nan i boi ar phao le de mi
1: man ar phao ar phao te li ah mot lagat ka chi liter
0: lagat chi liter te yu mi ar phao te li la dok ma pi wo di pen khian te ki te medium size te li di pen he hi te sa tho yu ban te mot ti ro man de he yu te mi chi phao te
1: Saya tahu bahkan ni kecil ni mah, kecil ni hebat.